papasha into cats a kuhiente. Yeah, so la kuko will he lahtins a wootiko. He does in kuhiente kasaniti will a kuko will he rockerno deans a wootiko. Odisha has the enterprise into cats a kuhiente. O konli wala ku ko wali hits 18 awote ko. Hito tsin ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi rakono tiin awote ko. Ya tinto kon hai se ka kein tu kats a ku hiente o konli wala ku ko wali hi la foton awote ko. Haku hito tsin ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi rakono lahtiin awote ko. Sisi kong hai se teke te lini tu kats a ku hiente o konli wala ku ko wali hi horno leits awote ko. Hito tsini ya kala ku hiente ya son wala ku ko wali hi rakono lak ez awote ko. A child in a corner a te hai se sahpak e hintu kats a ku hiente o konli wala ku ko wali hi horano tsa awote ko. Hito sin ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi rakono tsa thai tsa awote ko. So pako hintu kats a ku hiente o konli wala ku ko wali hi horno le tsa awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de te wa wala ku ko wali hi horno la foton tsa awote ko. Fits a ko hitu kats a ku hiente o konli wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi horno thai tsa awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de te wa wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi rakorno tins awote ko. Sakon len hai se tulit a intu kats a ku hiente o konli wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi la foton tsa awote ko. Hito tsin ku hiente kasaniti wala ku tsintate got la ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi rakorno lak ez awote ko. Ratelin koin tu kats a ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi horano tsa awote ko. Hito tsini ya kala ku hiente kasaniti wala ku tsintate got la ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi rakorno lak ez awote ko. Te lini tu kats a ku hiente o konli wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ya kala ko wale ya soko a ku iti ku ko wali hi tsa thai tsa awote ko. Hito tsini ya kala ku hiente kasaniti wala ku tsintate got la ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi horno tsa iti tsa awote ko. Ka pa mihi tu kats a ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi la foton tsa awote ko. Hito tsini ya kala ku hiente kasaniti wala ku tsintate got la ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi rakorano tsa awote ko. Ta ta kong hai se shikashi intu kats a ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi lahtiin tsa awote ko. Haku hinto tsine ya kala ku hiente ya son wala ku ya kala ku hiente wa shon rahu iti ku tsintate got la ku hiente karasa de te wala ku ko wali hi horno la foton tsa awote ko. Arke koin tu kats a ku hiente karasa de i tu kats a ku hiente karasa de te wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku ko wali hi tse iti tsa awote ko. Hito tsine ya kala ku hiente kasaniti wala ku tsintate got la ku hiente
karasa de de wo wo le ku ko wo le hi khorno lak e tse a wo te ko ong.